wala diri. Bisayan ni ang tila hait kaayot tanawan ni. Ikaon ang bulan, revolution in me. Naana ang bakunawa. Rebirth the new moon.